Takiu kirip tasip khane Ukakiu acip khane Kristo rirun khasi Kristo khutkan ukakhi Takiu kirip tasip khane Ukakiu acip khane Kristo rirun khasi Ukurut khipt anyasti Hani uwa kishkas pati Ukat khiparirishti Binyaya wacip khane Okorot khit anyasti Hani uwa kishkas pati Ukat khiparirishti Binyaya wacip khane Aso numre Aso bintito numre Lori rot Kam sa sin alaw tan sa malak pa siya kapa siya tatay may ako alawan sa nakang sa am tay tay tatit sumara kisri pa tatut out ko na trak chak tay mo na kito kung may lakrigat lakat iti tatatito

mayan pala utuo niya naman. At wala at siya ako akala pa siya sa aukisan ko na winakat. Ang parkay. Kastilyano nga ka.